ano pei erade nhira o se wo de wa fidie to nhira 1045 fm na wa ye nhira nso yusuf o no we wa ye nhira yakopon nhira pakwasi antoa kroma mansie west wa ye nhira beniza santias kore na owo wa ye nhira no pei so erade yakopon nhira o emame na onka ho akwane asenyi na mo Mrs. Emilia Sante mama yakopon nhira mame ano pei so na onkaho yes Reverend Frederick Ahosu Emmanuel Frederick Ahosu papa yakopo onshrao emame na ontone nimcho papa okonongo

ya boma dia ya show banamo Fresno 50 0209 150721 0209 150721 Abi bia be fine Franzokos semen kan chose Edi anno man sa fufu flavor flower na bawo Benye wo bia manchi papa Ani anyam oka ombre Yo cassava flour Yo zimo sura lagumes Yo cassava ch-